kalibiyos ta siyanos. Unaturis nan po risibi Jesus, na nangit na doon ang poder, pabinayunan ni Diyos, na esnan kutakere din su nombre. Si bokere din ang nombre poderoso ni Cristo Jesus, bo vida lo ta cambia, lo bo ta transforma. Si bo gis realizar poder kuta guardamo, si gis bo entregamo vida din su man, si bo realizar.